what you know, Daniel. Ain't you a comfort? A cock by Betrobium. A cock by Betrobium. Goshiani Motia. Goshiani Motia. A new bomb yegma. But it were a new set. A random motia. The Dima! Oh, mon cher ami. Mbesem yo to me, bia. I said to me, Nina. Masamika sa wata wata kutumi. Masamika sa baye nina kome fam. Masamika sa yalwe nina ganyo. Mche shio konfwe se. Ewa konfwe. Asenka siye na adi abe. Sadi enye yida. Evi sebi owa. Nyankupa di kanditu mina mano. Enti ni onyay. Konfwe ni onyay fane sa. Seni pa krona diye. Ye di timi money di ah obi money di ah ye nyira baila o je okom bisa motese e di di beni ah wa je bi ah wa je bi ah timi ni awon de enya odi ah me di drive Dr. Moshiya ko do na film Dr. Sharp the demon chaser mami papa enanyumre asumdwe ene ahoto ebe ye odi ah.